ai kata ta shu ala sho bodu shanga sumula du ma lo sa jo sha ma ng wo che ma lo sa jo shanga nga wo che da du ma lo sa jo shanga wo zo na pa de ji a da wo zo zo kha ja de cha chi a sha nya gu ba o zo mo ko sha la nya Kuba chumbi

shinye de ma da shuwa ko ti zinga sha ko ba de ma ngo benya ma sa awu la chu mu fu ki yin shong ngo benya de ma he ale nye ma gu mu ki a ba ma ngai sha ko ba su pi a ti ba ngai a ma sa wo ko de shu kwa na ngo benya wo zu po du su yu ku chi su gun ta ngo benya a wo shi ti ma bia nga shi ti ma bia ngo benya de wa nya shu ko na de ma ma lia pi ya mu sa ngai a ri ba ngai a ti ngo benya wo ku de wa duwa shi za ka tang ta ti ma ma ga zu ki ba ma li ya a gu ma ngo benya ti ya anumun isla ti ba manya i pan na da ma agun ba manya shimi shi tsu ma kha sha bu ku dio lu da ma nge a ro manya wu za ku wa a wu shi khwa na fu du nge vitamin e ne shi vitamin c ne shi ya beta carotene a din tu a ro ma ba wu shi khwa na la ji fu du nga shi khwa na fu shi khwa na ma la nga a do chu ni mu fa zhe ba nge ga sha kho ba a ma sa ya na po cha na kan agwa ne tsene mi zago za do zago te shwa su shinye bu flama nge su ko ni sinye flama su te ni ngo benya ga wo za zu mi er ma mi az zwa ro ar ba nge ga ya vitamin c ba ma ngo benya ga su ba ni ya anu mun isla a tin thla ga do ge do nge ar ma ngo benya a mi az zwa su su de bi hwa ya su su kuma we ma ka su a shin ya ngo su ya su to bu li a shin ya ma u su som o ba ma nge a shin ya pu sa a shin ye go ma sa pu su ma la ko a ni shin ya lu prap a shin ye go ya ma kham tin te ba ma nya shi mi shi zeng e kha shu nga i wi te mi si zwa nga bu shu khu na pu nga sa le ba nga a de ma ya bu ko de wa ma kha ma du a shin na dan de gu ma ga do nga ba nge ta shi ya vitamin e vitamin E ti manya li shuwa ga al shuwa puwa bema nga yi kwa ma vitamin E bema ngon benya gu ya naman pher gu shi lia zhota ali benga naman pher lia zhura nga naman pher bema nga miya zi zwa nga shakoba ake miya manya benya ti ya gwe zana chu huwa nyi sha dama nga naman pher e shi nye ti ya abasi wi huwa nyi tsi dama nga naman pher e shi nye gu ya zama pher lia zhu nyi tsi dama do e shi nye anu shi shi la tsi dama nga adin tu ngon benya ya vitamin E bema miyanga benga e shi nye ta shi ya vitamin beta carotene bema ngon benya shakoba ti mo ya anu mun isala la kadu nga beta carotene ma avuko duwa shukane atipa zong benya so ti ya anu mun isala din tu avuko duwa ye atoto di marang e avu zakata ke avu ke tsi tu hu guang a adipa nga ga ye titi zima nye bera ngon shakoba avu miya si zu la di kwa ru adipa nga shakoba ama titi zima miasi lagin sha shukwane lagin sha wame nyangay gasu biya ba se nyangwe polamay ati yi shi shi zwa mangay yi si ngay shi shi ma di ma mbaya ti ya sisi ma wasi ma si ma uzi di di becho ngay e shi nyi wu pia nyichi anting tu mi miya la anting tu le mi miya kya nga ba ngay awo za doma ka ting tu mi miya za ro ga sha kwa wa di zo pa banya awo za za ku do kwa ipo yu zwa ma za tang wame nya awo shukwane lia ga awo ma kha shi za ku wame nya awo shukwane di ma hu musa ari ya mai ni shako ba mo ga na la eh ke shi ti se le mo ba nya wo li yi kwa za du a ga ai mi tsinya shako ba kwa za sa ngai mo na pi a ti ya apple si kyo ngai apple kyo ba ma ki ki shi ya a so go ma ka su nda e shi ya kan da lu a din de ta la yi shako ba te te wu ge ni ngai ti pa mo mo be ni ti a la ti bu a e di si de ma ka mo be nya a ti mo be nya ye ti hu mu hu ni ngai go bia yin sa ta kya ge ni a la ni sa li zu gu ati yin ti ni tu ro ati yong ba nya a zu he chi ka pa ti ma e kha la nya ngai mya si zu e kha la nya yu tu hu kha la zi zi kha la shi huan ne liang a sa li ba ngai a wo go de yi wu yi mi gu ma tsa ma he kha ro shao hu ba sa li bia ngai yong ba nya shao hu ba a ma mu ji fu ngu ba nya lan yi shong ba nya za nyi ngai

0: lo yên yêu in nó nắp con nia nó con nia nhì chê cu mi lo yên yêu ga in nó nắp con nia yêu mana in nó ga du nai in nó nắp bùn tò tan ya sếp ti lo di lo yên yêu yêu an appeal yêu pu la dun tan lo yên yêu ya sếp ti pu la ma dojo duna ma dojo le buthanga lo yen yo dojo duna koni biga ole le yo anadi ma le jene ya siti hu ma gu le ya eji lo hunga na na koni piang yo piu te dune tulu jama le e nga yen ya hu na koni yo ha mo do ya ga le yo ha pya yo yo ko ya ga le yo ha ya ko ya ga jilo yen yo amyo kulu dojo ne ma edunya duna aje jia sang a ye nya sia sa le lo yo ha mo do ho ya sa yo to jo thana ma do ni na ko ni ma ge nya le lo yin yo thmi ne le a chi chi bi ga o le la di ma ko ni do le bi ga o le la ye nyum nga na si da ko ni ti chu mo yu thanya nga ye nya le a chi du la na ko yu i a chi du la na ko yu i ma ja na ko che ja le yo ha ya bi ja le hum tha ko ni hu ne ji ba ko yu i ya se ti ko yu i la ge mi ne cheja ko cheja le samo ko mamu le na nu nu ko ni manu thanya pe ira yo hami aje do se do do jo thana lo inyo yo hami ya ko manu thanya yo ha ya ko manu thanya yo hamo do te no ne ya ja phanga le te amyo ne ya do phanga le thum te nu chu thanga lo ye nyu thumi ne hna ko ni ga ole de na ko bi ga ole le ma do jo de na ko ni thala chi re bu tha nga ye nya ina na ko ni wa to ta ya se ti lo le nga ye nya yo ka na ma do le yo ka na ko lu ma la chi le luom phan lan jo lo the luom phan lan le to ta ma jo lo le yu wa na di ma tha te ma ngo tha mu te ma yo ka na ko lu ma la chi le e tha nga ye nya hna ko ni po po so po ne en la nga ye nyu u lo ye nyu nyu chi ko ni le ayam koni ji kula me gane tana ayam ha jela hna koni khaye cha ga le biya bina ha me yanya nga koni ayani yo a na lu lo yanyo ayam ja ne nga ga pa ti ko lo e hoi la ne che la ka ne ti ko lo jo da la de yo a na gna ya hu me yanyo khaye cha ga m na koni a phi bu so ne nga yanya hong e phu yae phu yae ban ji lo he cho pa kha nga yanya cho pa kha pho ne cha tha nga lo hong e ban ne do tha me yanyo koni phu yae ban ga ga jo m si lo yanyo he ti ko lo bina da ma yanyo nga ko ni ga ne ta na go i ma yo wa na u du tha ma gla hu ma
1: yanyo do phe ka ma jo ma e ga gu ya yanyi te ma le a di a kha che kha ti kha ma le nga nya phu nga nya si jo ga ya i ku ne do nga ya nge de ho na kha si le si go ni ni u ma che le ni gu lo hu yo do bi sa ma le i ma la ku nya ni jo di go ni a phi bia che le ku pu cho mya ne a phi bia che ya che kha jo ne un za le mi a phi bia che le ku la ma da cho mya a phi bu so le ma o ji si che ma byo chi ku yang ne ni he da che ku a a ku na kha ku na kha la chi ku o ku nge e ne do tha do da bi da do chi bi che le nga ha si bu ko ni ti ga ne na ti ga le a yo nya mo li ji li ko ni ya si cho gon zo lu de nyu na ya de ji si ko ni the Davida Yamo, Mine, if I mammy me, you are bully, you are now, O Matado, and a half for O Tane Udene Gawia, you need the on Tansha Malo, who Gabi do Nayua, Nayana Hame, Matanya Lolly, you may any cochiti sabo, Mapata, mia, so Gai Ganedo to Tao, Halo, hey, no, cochiti samatao, the Koyana Hangalo, you knew. Eh, na jam sa le na khu mu la che che nge na mu sha ai ye keng a nga ha chi u mai ma mu na jo ga sha ma shu wa e nga e pa phi shi ga lu khe ne de nga ơi ma ô phi xin nang có khai đen nga nè